0: Hivyo wewe na huyu mna kitu gani?
1: Mimi si mtoto wake. Mbona hata usalimini? Think
2: he's my trainer, chakwambia tuondoke basi.
0: Hapa mngoje kufanya nini?
2: Si restaurant.
1: Sasa ni mna mtu anakataza kufika?
2: This COVID fees.
0: Mbona hisi kama kuna kitu cha zaidi kinaendelea?
1: Excuse me. Mapenzi ni sana sipana. Usipotulia utapaisha mpira.